0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Tukana takura shukubole wakati no eritiku mochiro echa muna wire wakasungiwa mituke mikolano irusana niriku kutia ikalo madalo. Madalo nao ni miasi kakutiwa wako shongenda nilivya chisunga changanabia chitre. Iriku kutia omwa singa unu yu nerevya emisi yunganatoke kana irikwiri rimbere mbere murekana koreka umumaniru ucharu chinachimimi umpulishi luwa wa mchitieki job mkwameni mieti libro proje hivu no buka sukanabu hivu kakwa mirao sana ne beta sebekawe bende murewa resara ukuba kasukanabu hivu wanyachimimi nerubu katuteno abahinga niya kumbena wali chuba ngakolanga chichahe kundeno naba ni mtu sino seba ndiji weka buhira bani mundi kumanisha umeniru chiharu ichina chimimi miyate kanatra tukishiwa umushimano muka ngaterwa na wale bokoyo abaka ulaya miambalo ni muhanda we friperi kutihize na viriatro iba tulo teno mwesi yu ama watichabu kundu ribelelele ama proshinga wana ya umuchimimi umabi himba madalwa ya ane mundi watichabu kubera tukalo lako umulabira kamisa uyulukundu ye kitieki job okomerani bishi ebivaka tulaho mwikola rimba madalonga wana ya batenu abahimba nibali bae chibanga kolokolo handa lukwavo na bali bakoyo bakasuka ndambe ndambe na bali byanga bangana kola chahe okukomerana nuhinga ni apo kwabo kondeno mwezi yu atitesh mwanabo e bangana leke meti ya bia isiri nubushiki boshi na hui bia na bia nene watuta no wane mundi kwa manisha abimaniri vechi haruchi chimimi waka sola akakeke wasabirwe ngei kalamu palata na hita sumena mena yari umati ngunu yu inangana vererera mke minya ikalamu dalu yi yine mutashi uticha labandaria baka labalaba uwewe na yine mundi uticha babanda na ye ikalamu aveni disandre hauma ni kalamu ni rimu trembo tena no ndumwaza ubaka landa merare te shibandania ngenda ikola mu trembo eri shibandania yu ukwirango eri chombwe batenu iyipa mabandania yu baka hirayo hedalo erenga kuse ehikavia ikala abandu besandu okuluhande olo erenga hina hiyo baka kweke hiyo abandu baka baka laba kuheshima erenga hina hiyo batenu ibaka ndishima ibaka nditasha watikibwa kondeno ikaleka bagasebe nchibekaleka bebana mpanzera kuba balinda mbinda mbene riba mahimbe yi omuprojinga yene yi ngana wotica abale bahimbani emibiri mwitata koleka ukona toke kundu murongo webeni okuba mani myatsi aira sera muluhane lulu lukatano apa bya bahiririe ngoko ikito leke byachusi usanana bandu bani mukwa na bandu baka ekwa chikala kambeno ibangana tashaleka abakulwa kuluba ngana libicho bangakola kundeno umuyi wali mu masidisiono wali mu kafurunale chase kalola kubenga ha abantu bakatengwa uko bulikiro ukirareka emibiri ilo yega yega se ali myatsi yanga kangani yango ko banga kolo mbiri abo shibali usandira sumananga ko bantu bane mwendera rwako lo merera na bande bakahekwa naho baka usumula yoko bakulwa kulo reje bwera ni libyanga banga kola wahi mubiri kwa wungeshimwa na bali bahimbani abali hakuwe kuhina basondo uli abimaniri yanga peru yekivu yeolo. Omulu handi lo sumananga wako vanduwa na mwendera wako lo umerera na bandere baka hekwa. Na wapa kwa usumula yoko bakulua kulereje wera ni ilivya nga wanga kula wahi mwibiri ukuwa wangeshi mwana bali wahimbani. Abali hakuwe kuhina basondo uli abimaniri yanga peru yekivu yeolo. Omulu handi lo sumananga wako vanduwa na mwendera wako lo umerera na bandere baka hekwa. Na wapa kwa usumula yoko bakulua kulereje wera ni ilivya nga wanga kula wahi mwibiri ukuwa wangeshi mwana bali wahimbani. Abali hakuwe kuhina basondo uli abimaniri yanga peru yekivu yeolo. Omulu handi lo mwendera wako vanduwa na mwendera wako lo umerera na bandere baka hekwa. Na wapa kwa usumula yoko bakulua kulereje wera ni ilivya nga wanga kula wahi mwibiri ukuwa wangeshi mwana bali wahimbani. Abali hakuwe kuhina basondo uli abimaniri yanga peru yekivu yeolo. Omulu handi lo mwendera wako vya huwere rikoko berotoleko. Abandunga vana baba kasu kiba tulere buwe ticha ngoko binatu kini kundu. Emiasi hii yasungika ikali pula wana bakulua kulua wanganga. Omula bira ikala wamu programe. Ayo sana nilua kubukoni obwa kapururu. omuchiro chemuri olumu yeswa ebeni mulubeba nibanga bagani kometsinge niye bakuluba kuluba pangange banana batulibe shungulwe bakaberekera bandu batasha elebye shunzira bangalwa ko kusanerulwa kometsi yuja kapururu kutsa malaria emiyatse nemenji kundu yibanga bakagendera ko bandu maitsu busafi ngo natokene kundu mabulemaka kandeno bamaba kagotsera mu shora baraba shumwandu mustikere bateno bangana ikakiri ko miyatse menje imiyatse ikasuka nayo yale bulawa na bakasuka nabo nibanganga umbyasonga binibi ngo kotula we gasto lubambo umukulu we divizio isande umbyasonga binibi nakatotreno abantu bushi bayi landeko bali bichubanga kolanga chicha ina obukuninga bunubu bomo bimoni abantu banene na bune murakana abantu ibatushigani abo sana nakapururu ko kana musuka kana muhamba abantu kontenno batino bipimo yabererokera yolo naho ibalebya ni kibanga kolanga chicha kusudi kwanza apa na balere abote mia kitano ni ile subakabono na yolo ibantashilibia ngabanga ntashe watikiwa bate babawe emia tiruri kundu kontenno era bulati buholo ne mia tiribire tende bya horatole kundu uboni bale ngo bokongera ko kundu buhanya abakebone mutanda bandu umukiharo nga kenecho none mwatsi walibiri abakasuka nabo ibali mu buma bo bakoro ikiro mu komite de leve kuri mushi crispe akashima abantu banabirira biya ikizamo cy'umwanda w'ijiri amambo ndaika nale anabiha kabiya baka tula umula bara perspektere ngoko bananzi balule kuboko muongo na bakashima erimu basoko mwene libya acho banga kolanga chichahe wawotikaye abakoro washabaka kurakurana na bakulu bakulu okwende myazi asende inyuma naho abakoro abatumu malwa mukurakurana ari kwabo eba mabekolacho meti ni mushimwe ni komite de leve katuseno bakayitaga beno ebiro bekasa bashakolane kende iwana shikiri kundu ese harde fuba bushi bushi ni bakatune government ya Congo na itolere yanaika kola chwanga kola utireria ikahitania abanga kulumubiri na rubabaka kolawo ibani mulungumula nenjenga ibangana tirwo muhwa ngoko binato kine kundu muituri mwerewa wakateno abakasuka nabo wakatsongera ho sana ya trachi uma na bakasuka nabo ibabe shumbundu banahagire kuhigana umwebo munya kumifi magunya satro abakabyanga bakaje cyuma na ba ADF ibabyanaritsembwa Omubyeswa bigupe ma eye tonda bo musifiri eye babelebe abashi ebyeswa ebye marengera rwa omurongo we bunia omurongo munene uwe ngabiru ituri ukwane myanze yale bulawe rulumuche muri olu mukumuche munawire ika tulo kundu teno abantu buteya banamu kwa merero lupa nsanga lunu lwabereka abantu ebane muri teni shunziho ibalebya banonga bangahendwa kwate omulabera omulage ya fosete paka ndumbu akanata lebola uiko sukana ye yumukodo nota o wapaka sukana bo inibanya sudi sibilu yesonga bini bi inaka bukaya banya justice

kwata bangonyo so basangana me bako pakata bangonyo so basangana.